wa cheche sinzo. Nyan kan kon nga tangsaga bomo pshune, bomo pshuna yambo ga kasumi fesheshik mi bar goshe sinzo, nga tanga kong espera nyan mar goshe sinzo. Kongayano gang yotpi salahet kun hosila bare bar goshe sinzo, dona kongi samban pura be praluk bar goshe sinzo. Nga tanga du itu jak bar goshe sinzo ki bomo pshune kamzori mishes bar goshe sinzo. Balki khongai nangus piano gang yut pi salahiyat kuni hosila apsai bacha dona khongna yambo mohabbat yani argaluk jakpao shestangchas khong hefazat bargoshas dona khongai ka etimad bana khos khuri yulpo sangsang ba nyanchas incho nyan khan kun ngatanga du itu jakpar goshas inki daresi di bomopshon askya khong yang nang chigi amal danchas incho.

0: 빙세 랑이 잔조시피아 능아탕 셰스 잡칸나 셰스 미잡칸이 보면 디직 파럭 차츠기 콘 셰스 잡칸 보디지 큐르첸 보몬 디족 보스트링 지글단 마츠 가 랑이 잔조스나 꼼 카빌라 도나 마시데누 준강마 마티 마시라 고르바티카나 마탕 핑마 엔차인츠 차나니 디작보 가족직 바세말라 경마츠크 니즈르나 두니아강 페누 록소 프로그램 스트룰리 록소 프로그램이 스트룰리카 마탕 코르탕 Jaksi dun dunikna matanga mimang sunla hago tangsi program istrolika batsuk. Chana ning ispira danika jaksi. Entang sukpa tiswek lepchuge te ani Fatima jempori kana tiringa kashwani studia skutsiri kyongsu daslamu alikum. Bakshi zerama wujud sering muzere te ani yarang adilin si khatus pode adukpa ki ngati sagyat ilung piano ngati bomo ni gatsuk silas katuyot ngati bomo ni sagyat nangyampo di sagyat ilasun basi ngati muashire anuk gatsuk sangatanga tarqi katu kyongja zinzere yare diskur la res ngati ashinomo ni program puin manazun se yare ngati ashinomo la dunikana yare yare samzon yare molchuna bakshis
1: بسم الله الرحمن الرحيم كسجو نمايا ينتي اول انا كارجيلي يا تيم بلاس نيتيل نا شكريا زريت
0: مخشس
1: من غدا يا غتان ميت سان ميت يا سيان دي بينوني كان غتان لكسي انتانا يا ينتي يا سامزون بروجبي يا ناسيك سان شكر زريبنا يا غتي ما شيرين غتان اشنمون غا اسلامي اداريان دوكسي Natiga lashi banata cha epsi minduja
0: kasa bakhshis
1: kasa natiga saketi bare in natiga fraluxi base ngatang ga achenumi berozgar maduk parang e kame kalan serang fralux base ze koshis bachajia
0: kasani ngati achenumonis ngati sagya dilung pianuk ngati sagya de ngatang alas loksu loksu ngatang har qasmin la zung thaya ni ngati ngatsuk las ka tuba se ngati achenumonis ngati muashiri fia ngati zanzo sifia khuri khuri zanzo sunifia ka tsuk su tarqi ka to khoma yen jazin
1: kasa jung ata hegmat base ngatang bomo zare miduk cha bomo bucha insana ngatang bomo bucha iska in paya ha
0: kasa
1: ate bomi zare kwa sheshil sabse kwa sak chil sabse zare kwa ngate gari stulna yalla bomo chiz gari stule kasa lep chinder khanch zakhshibet ngati laga shesh yat pana ngate gari stule pana ngata mona bazar cha ngati gari te te yungna ngada janmi gari che chachek maso
0: kasa
1: ngatang chiz pagama ngata islami edariya dukcha jiyad
0: kasa
1: ngati hijab chingate ashbel jak jangati islami ga rule chan na don benchi ngate di rozgar pa bana ngata khoda sat ta se ngata age chen ji aka sa be rozgar na mani mi duk jaya
0: kase bakhshis ni ngati ya chulmon la dari ngati sagya dilum pian zer na ya ngati har qasmi la zung ngati mashire nu alag alag sikim yong ta ya ni ngata ngat gormen is ngata ngat dari loxo loxo ngati bomon ngati achinomon ngata nga bekar la malu shupa ngata nga alag alag ngata nga sikim tang so ta ya ndi sikim ni kana ngati sagya dilum pian nu ga zuk sikim ka to der is dun chizer na
1: kase ju sagya di ga sikim ni nu ngata Ya sela bela group zere dun pechuge no.
0: Kasa.
1: Baqiyan ata sikim yono enere lam zere ata yan group ti pechuge no. Baqiyan har sikim yono de sikim ne kana ates pedalen marbose no. Baqiyan ata ya gormeni tansi tin di gandre ma ata de mergi job karche ata bomo bsi pilayan khay ate hazri la chen chi ata yan de kana pene yono last bo bachayam boyam bo
0: kasa
1: ata qismi sikim tanzu ba ate pralux base ate ze koshish baja ba pe gormen na tangan ata aram base
0: kasa
1: to mi sam chaja
0: bakhshis bakhshis ni yares di sikim ni skor la ka to ze na enar le mi ata ot sur sikim ka to yotang ni dunyan ga sur las ka to yong mat na tan di sikim ni anu
1: sikim las ba khan sa nga ji bo mo kha ji mo mo chse se zoma
0: kasa
1: sikim penila kha ji nga ji telar tan se zoma Kachigiz na ngachi gamisan ngata kachila son sezor ba lakshub goslak deriks pu begen kurena tez o
0: zongja
1: odun kyon se zongja ngachi sikim pu ngacha na ya kerani hati ngata jod ngari ya chonma zongmi den no gyan yam bo ne ben zong ne pe ja
0: kasa ni ngata ngati sagya dilum pe no khas kar ngata ngadi gadi sikim pe no ngate se gatsuk las ka tu bachin gatsuk ngata ngaza chonma ya ngatanga gatsu fasil katu ates tapa